0: You are listening to Global, where voices from around the world gather to be heard.
1: At ayan, nagbabalik pa rin tayo dito sa Tunog Local Radio AU with Nikki Anasin dito sa Radio 4EB Brisbane, Australia. Ayan, at napatugtog natin no, ang mga tatlong kanta mula sa mga Filipino-Australians or Filipinos in Australia na mga independent singer-songwriters and musicians. No? So, yan ang lagi nating advocacy, I would say, dito sa Tunog Local Radio AU, magbigay ng platform sa mga Filipino independent musicians wherever you are. Maganda rin kasing napaparinig natin sa, you know, wider community, hindi lang dito sa community radio, dito sa Radio 4EB, but also for those who are listening from there, wherever they are, from the Philippines, Middle East, kung saan man kayo, mapapakinggan nyo naman ang Radio 4EB at ang programa natin no sa www.4eb.org.au, at naririnig nyo, no, gaganda rin ang mga kanta ng mga Filipinos na nasa Australia. Katulad doon, yung kanta ni Carly Duo na Ngayon at Magpakailanman. No? Carly ay dalawang identities yan, or dalawang tao yan. Si Carlo at si Lirio. So, sabi nila ito yung music project nila is a real love story na nag-unfold in every song. So, yung mga kwento ng mga kanta nila ay storytelling ng kanilang journey, navigating love, commitment, and their forever. Sana all. Ayan. So, ito, yung single nila Ngayon at Magpakailanman, saka meron pang isa. So, yung Magpakailanman ay promise daw ni Carlo sa kanyang enduring love kay Lirio. So, pakinggan nyo pa yung ibang kanta nila sa kanilang mga releases sa mga platforms. No? Ayan. The next one ay si Alisa Dalao. No, si Alisa ay taga Filipino-Australian R&B pop artist in Western Australia naman siya, no. So, doon sa kabilang dulo ng Australia. Yan, Filipino-Australian artist, she values the importance of these platforms like the community radio ng 4EB to hear and connect diverse Australian voices. So, sabi ko nga dun sa mga sinusulat ko no sa libro ko, hindi lang naman iisa ang Filipino-Australian identity or Filipino identity sa Australia. So, yan. Isa si Alisa sa mga nagtataguyo din ng ganyan mga oportunidad at pagkakakilanlan. Diba? Napaka matalinghaga. Yung kanyang kanta, Stunner, yung narinig natin kanina, isang R&B pop track that steps into your identity, recognizing your worth, and carrying yourself with confidence and joy. So, self-assurance, visibility, embracing who you are, yan ang mga pinaglalaban ni Alisa. No? So, sana pakinggan nyo pa yung madami pa niyang kanta at hanapin nyo lang siya sa mga favorite na streaming platforms nyo. Nagkaroon din ng interview na sila Ate Reggie and ang Magandang Gabi Brisbane crew with Alisa. The third one was Gardner Sparkle from the band Just Jam. Yan, si Johanna Nonato and Gerald Esguera na buo sila noong 2023 from Melbourne, Australia. At yan, medyo lumaki na yung kanilang musical career. At nakilala ko ata si Johanna as she is still lawyer and migration agent dyan sa Melbourne. And nung nakita ko, music din pala siya. Yan. At meron silang original music, no? May mga original songs pa sila dyan. Alright, speaking of Filipino-Australians, well, hindi pa siya Filipino-Australian, but she is a Filipino in Australia. Ang ating guest dito sa Tunog Local Radio AU ngayong episode ay si Janice Ayan, isang 21-year-old singer-songwriter from Newcastle, Australia. Yan, napaunlaki niya tayo ng oras at madami tayong napag-usapan about her life moving from the Philippines to Australia and then as independent singer-songwriter, collaborations, and pagkadiskubre niya ng math rock because she is taking up BS Math dito sa University of Newcastle. Pakinggan natin yung aking interview with Janice Ayan and her song, Unfeel It, dito sa Tunog Local Radio AU.
2: Tunog Local, the sound of our town.
1: Hello everyone! Good evening mga kaloks! Nandito tayo ngayon sa Tunog Local Radio AU at dito sa Radio 4EB and we are with Janice Ayan from Newcastle. Well, Philippines.